0: Khalid yalla neena yeen way gem ñi lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax ko yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choono ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna baye dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparer dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparer ak xewali aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xamné banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek dadi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparer banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wone na nga mel su tak joté ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogg nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ag nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñoom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp muju dundu al-akhirah mo upp solo motax Sid Hadj Malissi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tasali ad-dunya fa inna umuraha ka adghath ahlamin badat wa taghibu fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب من فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha xamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nulul def ko bege neena yag yag xewul gogu dana sopuliku dimugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiku adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasali dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma nglay yegal ne mbiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat dafay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gint la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi dé nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci dëgg motax bo dé wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fenn mom mu nekk ci dëgg motax ñu ne dundu bi ak lëndëm la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yewu ñom ñoo xam dëgg dëgg haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasali dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy réglé ëlëk wala milliardaire biñuy réglé ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax tey bi la malaaka yi di tey di la réglé rek coono ba ca nekk jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna. Coono yi réglé ba rek jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna, donte sax alal ju leew la. Nee na rawatina nag alal ju xaraam ja, ndax wal xaraamu la ca araam ca alal ja. Nee na kooku uquubun mbugalu kese la. Waaw segam ña lewle te bari le ñooy son, rawatina nag ña bari le te xaraam le, ñooñu moom kenn waxatu le. Mu ne itam fa in tasali dunya, su fekkente ne da ngay laaj àdduna, maa ngi lay yëgal ne fa inna wadanaha axafu janaxan lil baudi xalu. Fa inna wadanaha, maa ngi lay yëgal ne man ndaxem àdduna, àdduna daal su fekkonte ne da nga koy pesé teg ko ci blanche di ko pesé, maa ngi lay yëgal ne laa fu yoo sax moo ko gën a diis, moo ko ëpp poids. Fa inna wadanaha, na nga xam ne man ndaxem àdduna axafu moo gën a woyof janaxan lil baudi, axafu moo gën a woyof janaxan ci laaf lil baudi, di ñel yoo. Te kat àdduna maa ngi lay yëgal ne xaluubu woraakoon la, àdduna dafay wor, ñi ko jàppoon ñëpp wor na leen. Mu ne fa in tasali dunya fa inna ladidaha bi durrin wa busin walbala mashubu. Nee na fa in tasali dunya, bu fekkee ne da ngay laaj àdduna danaa la wax ne fa inna ladidaha, na nga xam ne ay bànnee xam mashubun, lu ñu jaxase la bi durrin ak lor, wa busin ak wancu, wal bala ak musiba. Nee na àdduna ay bànnee xam, nee na dafa ànd ak lor, dafa ànd ak wancu, dafa ànd ak musiba. Àdduna du bànneexi kese. Jamono bi ngay toogee bég lool ci la yàlla jékki-jékki rek roof la metti, wala mu jékki-jékki rek wàccee musiba ci kër gi, wala mu jékki-jékki rek indi lor ci yow, nga xam ne kon bànneex bi daanaka du yàgg. Soo bànneexoo lu néew rek, boo gendee ko am xalaat méditer tuuti, da nga gis ne léeg-léeg yàlla indil la musiba buy tax nga fàtte sa bànneex boobu. Loolu lépp nag pour yee nit ki ci ne am na beneen dund bu bokkut ak dund àdduna, te dund boobu moo gën mu di dund alaxira. Su ko defee lor yooyu ak wanc yooyu ak balaa yooyu yàlla di wàccee léeg-léeg pour jàjj nit ki la, pour nit ki bàyyi xel ci ne àdduna daf koy wor, dund alaxira rek am solo. Ndax dañu wax ne baatu gaynde ci àll, bu ko kewel déggee dana tax mu fagaru, donte sax dana ci tiite. Waaw kewel gi sëgg ci dex bi di naan, tourné ci gàncax gi di lekk, foofu mu sëggee di lekk, su déggee baatu gaynde bu foor dana ci tiite. Wante itam xéewal la ci moom, ndax dana tax mu fagaru. Noonu la yàlla di wàccee itam musiba yi pour wan leen ne gaynde gu rëy ngi ci seen kanam mu di safara. Gaynde googu nag su ngeen fagaruwul, bàyyi seen bopp xel, dana leen lekk yéen ñëpp. Te kat am na fi ay fiiram mu di àdduna ak bakkan ak cheytaane. Kon musiba yi yàlla di wàccee ci kaw suuf pour jàjji nit ñi la, mais du pour soxore leen wala pour bañ leen. Yàlla nit rek la bëgg. Yàlla bu doon am natt ci kum bëgg, ñu ne doomu aadama la. Mu mel ni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewonte daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rire akuk ciagantem fook nani shaytané ko bëgg ndax kar shaytané dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nñu ci yalla mosal gorgui batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna nena wal maut manzarun tedde di ñu nek nena bu fekke de mu ngi ñuy nek nena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew nena naka yemuna naka le nit di bege bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzarun nena wamin ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada nena titi alkane wu kurubun ak ñakare nena de go xamne gannaaw de ga ay tise ki ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëna bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek aji nam ma jéggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dokla wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ñi pour dag seeni baat mu ne kon nak bul bok ci ñi aduna di nax neena te mang lay jigeel ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum la di nax neena te mang lay jigeel ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilata ni dundu bu guddula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña guddilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ni eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تبي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ كون لولو داي واني ني لي تي ديس مو توكي باريتول مو ني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تي ديس nena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu new la baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fini ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qareeb ajibu neena la yaubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jëm ci yalla baye aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon bon ak pexe pour nit ko nit dana daw wuti borom kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allah alqareeb jëm ci yalla mi len jage ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len beug motax ñu ne atarda
1: حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب
2: نانا نخ نانغو نين اك صوبي بوي دوغل صوبيم تي مصيبه بو تولني سفر نغيرو ندفتي اكو رير كون بولين نانغو موك di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytaane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa
1: mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata lak ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci se borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yakar ko janahi raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu monikon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax bi xem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo né yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek tu toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo digi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet janahi raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu mune moytu litam salamign lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wa thub nena salamign soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu munewa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yowmal xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu alakhir mom nit ñi dañ ci ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nam koy préparer nak modi jikko jo rafet nam koy préparer moy jema depp ak sa borom
2: neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban tanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wajani bri'a ria'a an-nasi la nafa minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit munula jariñ munula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku manul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen ti nit manul jariñ bopam manul lor bopam wa lepp loy def sa bop dama fek yalla andi ci mu ne kon nak nangu moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u alarham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla dugal ko aljana mu ci kumpa wa te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazibu mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di pou kurewante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba euleuk ci la len yalla baxi ci wërseuk neena hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fete wala fala ta'manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetalal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunubu neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fek mo nglay faral bakar yo yegul motax muné wa in dhitta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabur yuthibu neena bu fekenteni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len rek le daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax mu ne kon wa dawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu mune wa dawim nanga sax waaw wa dawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqihi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mun ndakh wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dar li nafsihi ngir jemi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sante te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndakh moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lu mu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lu mu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopemb di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neen nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalna nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kureelam te musuluñ ci kureelu sheytaane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallahu mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan yi nga xamne mom leen ci dooro
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كاري سين خريس سين سوبي شا احمد تيجاني نداو ديلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط بابجه

loxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma iñaluma yeuma ney kessela duma jël musibu diko xepaw nit kon nak sama

sax ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati kersa waaw benn jigéen dootul amati kersa mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay màngarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom ci suñu

kunu halu sabara bu yanji melni kon top ay tiaxan moy gëna neex nit ñi ndax jëlé seen xol di bëggi jëlé ñuy amé jamm waaw loolu nak xol bu febar koy def waye nit ki bu xol

yonenti bi bu waxe ba noppi rek saxol ci du wicci nga womatu dug ci l'islam yalla waxat nako niko fa zakir in nafa'ati dhikr muniko itam del fatli su fekke fatli amna njariñ.

ci bëggul yépp fañ yalla waxat na ko itam ne ko fa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin yow yonent bi del fatali neena ndax ak fatali dana jëriñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga jox di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su day julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam

tey yow ma tubul won legi sa tub do ta amati jarign safara rek kon bala boba ñew mo nga bari loy wax la ilaha illallah ne ne itam la ilaha illallah def ko sa si neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu la neew bi waye ki tullu ci sukurat bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax

sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakam waye nak gisul jëmmu ci yeen ci rek gis jëmmu ci mune yeen ci assalamu alaykum ya ahli bayti an-nubuwa wal risalati wal jaha alaykum an lay nuyu di la ñaanal jamm yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yeej te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yeenati bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil ni ko jamu ki yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermandeem yow sama mbokk israil ndax mo ne ko mut mu ngi tuddu israil yeenati bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi iznillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek ndax yalla daf la yonni pour benen bir wala da nga ñew pour jeesi sama roh mo ne ko yalla daf ma digal ma ñew jeesi sa roh waaye nag ma jëflante ak yow ci ñeewante ak kabel ak yërmande soo ma joxe ndigal ni ma jëla roh ni ma jël ko ci ndigalu yàlla kàttanam soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla ne na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayyidina muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu ne ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo ma wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi yonente bi ne ko ayna taraktahu fo bàyyi jibril yow azrail mu ne ko taraktuhu fi samaa yu'adbihi fi ruuxihi malaa'ikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jàll sa ruux gi neke boobu malaaka yi xam neen ne sayidna muhammad tey lay gennaaduna ñu ngi koy jàll sayidna jibril ca kaw

mtu sallallahu alayhi wasallam nena kipu ko wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah duggu ci sa xol yalla jéggal sey bakkar ko tax nit ci sa su demi bu yit ne xolam toy na ci yalla nay bari lu muy wax la ilaha illallah ndax la ilaha illallah yoy yeb dafay jur jéggal ci mom waxna ni yenen ti sallallahu alayhi wasallam waxna ni

selal dal modi alqiyam bu yorobudi moy nga am taxaway bu mut seuk ci jamu sa borom naw yalla beugi te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekki nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolou modi ak man ndax lolou bu xasi deggu

ne jinn daf ko sag neena baatu jalaale bi di baatu allah mu ngi bind harafam ya ci sagal bu blanc neena nga lakk cat ya fonal ko kooku jinn sant yalla mën na ko saabara.

itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal demna say dom dem nañu kon mënutuñu fe tok sina yu daldi len di may sen bak ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonenti yalla yusuf koku soxna yonenti yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy nek salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonenti yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayuba nga teggil ko nattu bi mako tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sayyidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ca naan ca febar ba daldi wir mu amaat katan yalla delowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon joxaat ko lu upp ci alal jëmu amoon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natu la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jaamomako bobo mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah segam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray lo ko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu mom sayyidna ibrahim waxtan ak dom ja
dom jene ko bay

yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu.

0: kopi ñu delu batay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mune na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñeek ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لول غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آيه بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آيه تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaale ro rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujud so sujote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salatu tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala a'azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defee nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defee nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digeunte julit ak yefer digeunte nit ki ak yefer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digeunte julli manam digeunte nit ki ak mu nek yefer neena modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yefer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune bayna al-kufri wal iman tarku as-salat digeunte ki ngeum ak kefer digeunte ngeum ak weddi neena modi baye julli jeelene ni tam ci benen riwaya abu daud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yenti bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni baye nga julli yefer nga kon taxna itam nit ñi war nañu sambonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ni daawu ñu ko xépp ndax dañu wax ne poñat yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag yi mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni doon lako def gi yefeeri kero yefeeri empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yep jeex kon segam yonenti bi mo amon boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla aggulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len boole ak julli yoy yep ak ciaganté la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi waxnako te waxuko ben yoon waxnako lu tollok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen lélé ci ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam la julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene ne julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foye nga ko sa l'islam degeerul ndax foye nga ko amna julli guñuy wax salatu sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al-maghrib wal-'isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tudé waxtanu dé yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yaang koy def ci digënté fi nga jullé timis ak baba ngay julli gé bala ñu julli gé ci ngay julli ñaari rakka yi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon wa boko défé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukrat du metti ñune amna benen julli buñuy wax salat kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la tak te yeguloko te mënon na yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lap ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو ماك nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe julle werul ki nga xamanteni day julli te sijaade ba muy julle am sobe koku itam julle werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yaang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ak yor bi ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al-bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayn al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuhal kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adras. Ñu ne julli gi nga xamanteni modi jullik mettitu bañ, manam ki nga xamanteni dafa amé mettitu bañ mo sonal ko lol. Su bëggee takhaliko ak mettitu bañ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakka yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn premier rakka bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakka bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakka bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya ayyuhal kafirun, jàng ca idha jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jëlee nañ ci Abi Zarr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja'a al-adras fa'allamahu alayhi salatu wa salam hadhihi as-salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja'a al-adras qala Abu Zarr fa sallaytuha fa mashtakaytu ba'daha. Jëlee nañ ci Abu Zarr al-Ghafari mu wax ne man de dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal. Nee na mu ñëw ci yonent bi tawat ko ko ne ko man daal dama am rek mettitu bëñ bu may sonal. Nee na nag bi ma ko waxee yonent bi nee na daf ma jàngal nag julli gi, mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee, rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi al-falaq ak qul a'udhu bi an-nas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zarr al-Ghafari moom moo ko nettali jëlee ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzulil matar, julli goo xamante ni danga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakka la. Ñu ne jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matara fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allahu ta'ala min dalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc nee na nga dem julli ñaari rakka, bu fekkente ne waxtu wu daga na naafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wàcc. Nee na nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjoot ya, ndax bëgguñu nga pamtee ko, ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof. Waaw, rukoo yaag sujjoot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yooyu bu manqué ci julli gi, julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la. Gis na ne itam sujjoot farata la, sëgg ci sujjoot farata la, sigg ci sujjoot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaare daal di wéy rek dem sujjooti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjoot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def yaa ngi julli mais sa julli goku yaa ngi koy yàq ndax amul yàlla du ko nangu ndax farata yi ñoom matul. Mun na képp koo xamante ni julli nga julli gii rafetal rukuwaaya rafet sujood ya, nee na itam toroxlu ci biir julli ga, mu ne yàlla dana la may ci toqi ndox yooyu nga xamante ni mu ngi wadde ci taw bi. Benn toq ndox bu nekk yàlla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet. Nee na bépp ñax wala bépp xob boo xamante ni rek taw boobu saxal na ko ci kàttanu yàlla, nee na xob boobu itam yàlla dana la ko multiplier defal la ko fukki rafet rafet. Loolu itam mu dellu itam ci yërmande yàlla ak cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne itam beneen jullee ngi nii pour ki nga xamante ni dafa bëgg a tukki. Mu ne bokk na ci tegginu tukki, bokk na ci discipline tukki. Nit ki balaa tukki daal di listixaar tukkeem. Waaw, nga listixaar sa tukki balaa ngay génn. Te na nga koy defee nag moo di da ngay julli ñeenti rakka. Ñeenti rakka yi ngay julli nee na da nga koy jàng Fatihatul Kitab mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex. Nga jàng ci itam qul wallahu ahad. Waaw, ci rakka bu nekk ci ñeenti rakka yi. Nee na su ko defee nag nga jàng allahuma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Nee na ñeenti rakka yooyu premier rakka bi da nga ciy jàng Fatiha ak qul wallahu ahad. Ñaareelu rakka nga jàng Fatiha ak qul wallahu ahad. Dégg nga, ñetteelu rakka bi nga jàng Fatiha qul wallahu ahad. Ñeenteelu rakka bi nga jàng Fatiha qul wallahu ahad. Nee na bu fekkente ne julli nga ko nag bësalmal nee na nga ñaan nag ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Su ko defee nag boo génnee yàlla dana la wuutu ci sa njaboot, wuutu la ci sa alal, dara du ca yàqu. Am na ci julli gi ci beneen julli bu ñuy wax itam salaata qadaa'i dayn, maanaam julli goo xamante ni nit ki daf koy def pour yàlla mun ko fayal ay borom yi nga xamante ni tëna ko tëcc pour mu fay ko. Mu nekk itam julli goo xamante ni wax ne ne daal ñeenti rakka lay doon. Rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng Fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq, mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. Rakka ñaare bi yaa ngi ciy jàng Fatiha benn yoon, jàng qul yaa'ul kafirun fukki yoon. Nee na boo paree nag ci ñaari rakka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi. Te moo di nga wax subhanallahi al abadiyi al abad al waxidi al ahad subhanallahi al fardi samad alladi rafaca alsamawati bi gayri amad al munfaridi bi bila saxibatin wala walad. Su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari rakka yi des. Ñaari rakka yi si boo ko dee julli benn rakka bi yaa ngi ci jàng Fatiha benn yoon, jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon, jàng ci itam wal asri innal insana la fi xusr ñetti yoon, jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon, jàng l' ikhlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjoot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjoot. Waaw, boo sëlmalee nga sujjoot, waaye nag ci biir sujjoot bi dang ci wax ñaan gi, waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon, maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. Ñaan gi nag moo di lii da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. Su ko defee nga daal di toog, soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sujjoot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax, nga jàng ko moom fukki yoon. Te moo di falillahi alhamdu falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi alard rabbi alalamina wa lahu alkibriyau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim. Ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi maanaam def nga julli gi ni ñu ko santaane, ñu ne yàlla dana la fayal say bor. Waaw, bor yi nga xamante ni mu ngi yaa ngi ko gàddu woon ci sa loos te mun loo ko fay, yàlla dana la ko fayal. Mbokk yi, mu mel ni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yoo xamante ni jullit yi mën nañ koo jëriñoo. Te itam jullit du xeeb benn yiw, lu yiw tuuti tuuti tuuti dana fexe rek ba for ko dugal ko ci mbuusam. Waaw, jullit moom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm bo xamanteni ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitém ak yiw bo xamanteni ni mu ngi koy wut pour denk ko bammelam. Tabarakallah, waxtu ñu dafa jeex waaye

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jëkkal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yoon itam gudde guddik talata neena nafila yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwizatayn te modi qul a'udhu birabbi al-falaq aqul a'udhu birabbi an-nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم غادفكو فوكي يون نانا سوكو ديفه نا يالا دانا لا جيكل سا بكار ييب جولي غوغو ايتام نيكنا جولي غو ام سولو غو خامتيني اي غني ريك موم موتي نيك مودي نافيلو غوديك التيني اك بيتيك يوني ايتام غودي غوديك تلاتا نانا نافيلو يين سي بغ جيروم بن راكا لاي نيك juroom benn rakka mune solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwizatayn te mo di qul a'udhu birabbi al-falaq aqul a'udhu birabbi an-nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lolu nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ko jëlé ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëti ko manam ci digënté mi di japp inéer yoy ci ngui koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaang cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafila guddik talata ak beccëg ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik alarba
su fekke beccëk ba la nak mu ne na raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mu ne ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakala ak ñaar neena te yankey jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julik beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll bu ñëgé ci nafila guddik alarba ak beccëk ba néna dañu ñëw ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñu né wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis néna juroom ñetti raka lay nek juroom ñetti raka le nit ki di nafila ci guddii al-khamis mu né lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu né raka bu nek néna dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti raka yi néna bo selmale nak nga wax li la ilaha illallah alhaqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam téméri yon waaw bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamanteni raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon néna so selmane nak ci julli ga bëgg nañ nga zikr tour wi té bat bi té modi la ilaha illallah alhaqul mubin la ilaha illallah alhaqul mubin nga def ko 100 fois modi téméri yon lol modi nafila guddik al-khamis sudé beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek yaang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yaang ci wara jang fatihatul kitab muri alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma ginaaw biñu joggé ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax neen ne ñaari rakka la yene jëlé neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik al-juma mune ñaari rakka la rakka bu ci nekk yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune raka bu ñëk ba yankey jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu bi rabbil falaq juroomi yoon manam ñaar fukk ak juroom qul a'udhu bi rabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yoon ak juroom ki rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yoon jang ci qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom kon fele ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk ak juroom ci rakka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jull diko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk yoon ak juroom ñaareelu rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan giñ ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarelu rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënuloko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñu ne jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaarak alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul hu wallahu ahad juroom fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak al-ikhlas nga jang al-ikhlas ba jurum fukki yon nena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenen te bi juroom ñett juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juroom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonent bi naka lañuy julle ci yow mu ne wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ku ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga mu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna tan bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam bu de julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena bu de julli beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jele ci serigne buñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba noppi beselmal ci julli beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko waye nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok jooni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aaju koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ne suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washamsu wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullige ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka isma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk abdullahi cioub waye nak ñun

0: yow nga daldi jog japp ci waxtu wo fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku taxo lolou euleuk yalla dana la keral ci suba arash neena itam di dox di dem ci jakki di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakka ja neena kep ko xamne am nga habitude bobu euleuk yowal xiyam yalla dana la keral ci suba arash neneetam kep ko xamne da nga jikko togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif ah di leel ku xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal su ñeul ba tabarakallah ah ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñepp di añu sa biir kër neena lolu itam kep ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowal xiyam yalla dana la keral ci soufarash yunus sallallahu alayhi wasallam neena thalath da'awat mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yunus bi neena ñetti ñaan nga ni yalla du ko dello daf koy nang neena ñaanu ku wor ko yeen war kati di len ñaan ndax yalla du delo sen ñaan neena ñaanu kuy tukki neena yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñaané yalla nangu neena ñaanu kuñu togn waaw ci bi da na wax ne moy tindiku len ñaanu kuñu togn ndax buñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan gi ak ku ci ko niri ene lu mu yag gis rek yalla dama am bu ñaan ah ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihin al-abdu raghaib ad-dunya wa al-akhirah neena ñett ngi ni yo xamne jambi mën na ci amé xamem te fi aduna ak al-akhirah neena as-sabru ala al-bala yalla tegg le musibe nga muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubil la xewal fi ci aduna ubil la xewal itam ci al-akhirah neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko ene lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir nene itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarakal yu tekki nene te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw day ñu bari ñu yalla defal teranga fatena ma di ñu julli ci ci jakk waaw barab yu bax yeb jom nañ fa dem ki gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci defay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci ci jakk ji soga delu ci ci julit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatiliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolou itam dafa am yu reuy yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lak fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam neena ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena kepp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ñu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom neena lolu day tax sa mbokk momu wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu. Neena bu ñaareel ba moo di
1: bu dee benn bang bu tuuti la sax nga puus ne ko kay toog
0: waaw
1: wala nga jóg ne ko toogal wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal.
0: Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne loolu sa jikko la fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci barab nee na loolu day tax sa mbokk moomu soppali bëgg la. Nee na itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne da ngay faral di woo sa mbokk jullit ci tur yi gën a rafet ci turam waaw ci tur yi gën a rafet ci turam xam nga ki nga xam ne dañ koy woyee Moodu waaw foo dajee ak moom ne ko Mouhamad xam nga kooku tabaraka allah bu yàggee rek mu bëgg la ndax Moodu tur la wuñu soxanta waaye Moodu du tur wa dëgg-dëgg tur wa dëgg-dëgg moo di Mouhamad. Buñ la dee wooyee Asan yow nga fexe ba di ko wooyee Alhasan waaw su fekkee Fatou lañ koy wooyee wala Bintu waaw wala Mata yow nga ne ko Fatima waaw su fekkee Nabu lañ koy wooyee wala Say yow nga ñëw ne ko Zainab waaw su fekkee Safi lañ koy wooyee wala Safi nga ñëw ne ko Sofiya. Kon fexe bay wooyee sa mbokk jullit ca na turam gën a rafete nee na day tax tabaarakallahu ko ko bëggal moom sax boo ko wooyewul sax tur wa dëgg-dëgg waaye rek nga fexe doonte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabaarakallahu ku tudd Mouhamad wala ku tudd Moodu maanaam Moodu mooy Mouhamad rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njool màkk xam nga yaa ngi koy wooye tur yu tabarkàlla tedd yoo xamante ni tabaarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp. Waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wala tanabadu bil alqaab waaw bi sa ismul fusuqi baad al iman yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi waaw waaw sirnoo yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la ñu tuddee ko Mouhamad wala ñu tuddee ko Ibrahim wala ñu tuddee ko Moussa wala ñu tuddee ko Yaquba yow nga koy wooyee turu catholique wala nga koy wooyee turu majus wala nga koy wooyee turu athée wala nga wooyee ko sax tur boo xamante ni dëppowul tubarkàlla ak wax ju rafet nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg. Yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngaleem nee na daal ñett a ngi nii nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na koo nekkal bu bëgg bu dee nekk nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee nekk nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëgg la su dee nekk nga nekkal itam da nga koy wooyee turam ya gën a rafet nee na fokk mu bëgg la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al imana xuluqun yaishu bihi fi nnas wa waraun yaxjuzuhu an maxarimi llahi taala wa xilmun yarudduhu an jahli ljahil. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett gi ni itam nee na ku mu nekk ci yow nee na fokk yàlla fay la nee na itam fokk sa ngëm mat mu ne ñett yooyu moo di nga fexe ba am jikko ju tedd jooy jëflanteeg dégg say mbokki jullit waaw jikko ju tedd maanaam fexe ba am yarag teggin yarag teggin te bu ne yarag teggin rek mooy makaarimul axlaaq nga fexe ba am yarag teggin booy jëfantee tabaarakàllaa ak nit ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ko yar te rafetal na yaram dellu wax ne itam
1: neena yar mo gën lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddom toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toro xal ko am nit bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ñi neena itam fexé ba sam montandiku bakkar yi neena ba baña feewul ak sa borom neena fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen xulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu werante ku reer ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu.

añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw doomam yamu amoon yépp daldi faatu génn àdduna. Dégg nga Iblis daldi retourné waat ñëw fekkaat Ayuba mu ngi ci jàkk ji di julli. Mu ñëw ne ko, yaa ngi toog fii di julli waaye sa doom yépp dee nañu ndax kër gaa daanu ci seen kaw. Bi mu noppee julleem ba pare la ko geestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni, li ñuy wax naan gor du soppeeku dëgg la. Moom daal kàddoom benn la, maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma joxoon daal di koy jëlaat. Loolu nag daal di def ci Iblis ak mer, ndax yaakaar na ne nit ki su ko jaaree ci alalam mën na koo merloo. Waaw, bu doon nit ordinaire mën na ko merloo, waaye nag bu dee nit koo xamante ni yàlla rek a fees ci xolam, kooku du ko merloo mukk. Mu jaar ko ci ay doomam, te al maalu wal banuun zinatu xayaati dunye, yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna. Yow nga gëmm loo lépp gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis, kooku nit simple mënu ko. Kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën. Kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe. Jikko yu kawe yooyu moo tax bi Iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen, mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko, moo ko sañ. Léegi nag Iblis daal di mer, bàyyi ko ba muy continuer julleem. Moo daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal cheytaani ci ay noppam ak gémmiñam. Maanaam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul cheytaani. Mu daal di koy ëf benn ngelaw. Ngelaw la nag mu nga jaar ca bakkan ya, jaar itam ca nopp ya. Loolu nag def ci Ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la. Nga xool ne yonent yàlla Ayub ak fi mu tolloon ci alal ak taraanga feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñëpp di ko daw. Léegi ñàkk na alalam, ñàkk na ay doomam, ñàkk na wéram. Mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñëpp di ko daw. Foofu nag fekk amoon na ñetti jabar, ñaar ña daal di ñëw ne ko ñu dënni jaay li ñu bëgg mooy nga may ñu baat, ndax daal wax dëgg yàlla fu ne nii kenn mënatu laa jariñoo, yow xam naa bàmmeel rek la dese. Mu ne leen waaw, may naa leen seen baat ñu dem. Léegi daal benn soxna rek la dese, mu di Rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonent yàlla Ayub, yonent yàlla Yusuf. Te yonent yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra. Léegi yonent yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu, feebar bi metti lool, mbokkam yépp daw ko, alalam yàqu na, doomam yi génneen àdduna, wératul, desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk. Ñu dem ba amatuñu dara, yoreetuñu dara, fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen ndax wax ne feebar bi day wàlle. Comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi, ñu jël ko sànniku ci biti. Loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla, ndax inna allaha maa assabirin. Mu muñ, muñ gu foor, muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la. Waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub, lu jëm ci wàllu mburu wala leneen loo xamante ni mën nañ ko dunde. Yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw. Yéex googu nag tax Ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan, ba mu géñ ne su dellu see dana ko dóor. Waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm, doxul lu dul yiw, yow rek la doon wutali loo xamante ni da nga ko mën a lekk, waaye doxul tànku caaxaan. Waaye nag comme giñ nga na nga wut takku ñax, su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax, su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ. Yàlla dogal yonent yàlla Ayuba feebar bi metti.

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki nonu itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki nonu itam wax ne ñaan buñu nangu nek na ci bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ni assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki nonu itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yow na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barabu ñaan niki nonu itam boy jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né boy jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki nonu itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënte fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqa tijan di ci def hadratul juma pour dabu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mëne ñent baxna so mëne juroom ben baxna bu mëne juroom ñett baxna waye nak nafila guddi ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu woowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ko am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nane itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta néna ñaari jamra yoyu néna danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanalé niki non itam barab bi ñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni man nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdullilah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faawu di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

te amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manki na xam xam bi manki ta yar bi desso neena ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ko ci yar nga koy amé motax ñu ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noonu itam nit bu amee xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar mooy tax borom xam xam bi du bew mooy tax itam borom yar bi du bew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa thana bina ashadd al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mo ñukay tek lool la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al-a'la may sen borom bi gëna mag loolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matuk wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ab tourian tourian moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu tourian ci sanam modi ndox wante nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netli histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya mini fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajewon ak

ci yowmal xiyam yalla terale la nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xewelu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk këru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi duggal la aljana firdaws boole la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nat ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna neena modi keuru lor ak metti neena modi keuru jeex neena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am waaw bu dina xewal yu yalla def defal ci jamono bi ku yewon suñu mamati mam yi wax len ko te amagul ñu wetti ko ndax te ku yewon ku melni la jor ci misal neko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wirti kune won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulakh wa ndakaru digi tek sen beut niko wa kaulakh ti tege sen beut di deg wax ci di gis jëm ya ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddi ko waaw waye tay ay seutum dem neen ba tek ci fiñu beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamni mën lu né te programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp ne aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yemu motax abul atah yene keuruk yemu la ak waru te itam la tour mom ku ko waxon ne ko nit dana meuna tollu ci kaulax nga tollu fi ci ndakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ci kaulax te momu nekk ci ndakaru dana ko wéddi ndax boobu jamono indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon aduna moo di këru waaru gi moo tax ñu ni kon doomu aadama laajte rek ko war waaye wéddi waru ko mu mel nii

Bandana jadu dan nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna téxé ba bokku ci ñun ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi dëddu aduna dëddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar def def tanki len bayi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du dëddu aduna modi li yalla diglé na nek ci lamu téré nga bayyi ko min tikalul awamir wa shnagul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm abu yazid al bastami wali yu makla neena fuma masana werante nit neena

sayna abou bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti abou bakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin néw lay wax na té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune